0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 1 filasela 600 kidal ka ɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaamɛ aw danse RFI malikan sanfɛ
1: ziye kone
0: kalo duru ni kɔ kɔfɛ mali surasiw n'u dɛmɛbaga afrika kɔr y'u ka so fɔlɔ si kokura kunu kidal dugu kɔnɔ o yɛrɛ sɔrɔla o kɛlen kɔ ka dugu ɲi tigiya minɛ ni minɛli ɲi kɛla ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya ma kɛ ɛfɛla ni kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ aw bena faamiya sɔrɔ sɔɔni niger kunnafonidila musa kaka be nin na wa a minɛlen do marabaw bolo a jalakilen do wali jugu dɔ la kunnafonidilaw ka lafasali jɛkuluba rsf de ni kuma kɔn fɔ u k'olugu y'o kibariya sɔrɔ u ni kiriko minisiri de ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɔ o kɔ an be kɛnɛ kuncɛ ni leonel messi ye ale min y'a ka tolanta laban kɛ ni argentina tolantankulu ye kunu mali surasiw ye kidalɔ tigiya minɛ kokura ni kun y'a kalo duruni kɔ ye jinim ni ɛfɛ la banbagaciw ye mali surasiw n'u dɛmɛbaga koron ka bɔ kidalɔ dugu kɔnɔ nka kunu surasiw n'u dɛmɛbaga afrika kɔri ye dugu ɲi minɛ kokura banbagaci kunu ye la k'a sɔrɔ kari ɲɔgɔnna fosi ma kɛ ɛfɛ la k'u ye kidal to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni lakisi ani k'u yɛrɛ lakana kunba kanute ni kile
2: zini yantuma
0: laɲini jumɛn de be kidalɔ tigiya tali la surasiw fɛ
2: timiktu institut ɲɛmɔgɔ bakari sami ka jateminɛw la ko nin ye dabalibanko ye ka ye jatigɛwalekɛlaw ani banbaciw y'u ka kasa kuru ka bɔ kidal kɔnɔ ka sɔrɔ kɛlɛ fosi ma kɛ saint louis sanfɛ kalansoba ɲininikɛlen be tila ka a fara kan ko ni lahalaya kɔni be sebagaya di mali sɔrɔsiw ma nka komi u kɛlɛɲɔgɔnmaw bin ka u tɔnda duguma k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ girimaw de y'a to banbaciw ni jatigɛwalekɛlaw ye yɔrɔ to u ye ka fara o kan ziye jateminɛ wɛrɛw ye a yira kidal minɛli sɔrɔsiw fɛ ye fangatigiya de yirali ye ka da kan ko sɔrɔsiw n'u dɛmɛbaga rusiw ye u ka fangatigiya yira n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ girimaw ye wa ko de y'a a to jenim ni ɛfɛla banbacikulu ye yɔrɔ bila ka sɔrɔ kɛlɛ fosi ma kɛ o la bakari sami ka jateminɛw la halisa ko kidal kɔni donna a sɔrɔsiw ka mara kɔnɔ ka sɔrɔ hali kalama banbacikulu wasi ka fara a kidal kan ko mali sɔrɔsiw ni afrika kɔr kan ka tesali ta fana don u sagonada fɛ u kun korona ka bɔ o yɔrɔ min na avril kalo tɛmɛnin nin bɛɛ lazie jenim jatigɛwalekulu de ma kuma fɔlɔ ka da kan u ma kɛlɛkɛ kidal nɔfɛ kuma tɛ ka bɔ ka u yɛrɛ lajɛya mali ni algeri kɔni marabagaw ka ni waati laban gɛrɛɲɔgɔnyaw fana nɔ be se ka ye kidal minɛli la kokura sɔrɔsiw fɛ bakari sami ko tentɔ zie
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na gana jamana bena sɔn k'a ka cɛbɔya bila setigi jamanaw ka jɛkulu briks ɲɛkɔrɔ walasa ka kɛ tɔn den dɔ ye u ka kɔkanko minisiri de y'o fɔ o yɛrɛ kɛla n kɔkanko minisiri ka tagama de sen fɛ gana n kɔkanko minisiri y'a jira k'olugu bena cɛbɔya ɲi kɔkɔrɔma don kunnafonidiso sarawuna ɲɛmɔgɔ musa kaka be niger marabaw ka bolokan reporter san frontiɛre de ni laseli kɛ kunu tarata don o ni kiriko minisiri alio dawuda ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɔ musa kaka kibaruya k'u tunna kabini utukalo kile 31 ɲaamɛ wa bintu sise ni ye kunnafoni kura ye musa kaka ka lahalaya kan
3: jati ziye a be nina wa a somɔgɔw b'o dɔn aliu dawuda niger kiti ko ni hadamadenw ka jo sariya minisiri ye nin kumakaw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasatɔn rsf ye u ka baro sen fɛ o be minisiri ɲi ka dantegeliw sɛmɛntiya a ye olu minw kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septanbre kalo kile 25 genève o sen fɛ aliu dawuda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu niger ani ko niger tɛ k'a ka jamanadenw latunu niger kiti minisiri ye nin jaabi de di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn rado ma o min tun ye musa kaka ka tununi ɲiningali tingun a ma a y'a da kan ko musa kaka be bolola sabula ko sika b'a kan k'a ye sariya sɔsɔ wale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ɲɛma wale ɲunu kan rsf ye kunnafonidila ɲi ka ɲɛnamaya kibaruya fo nga k'olu be a ka tununi ɲi jate i ko diyagoya minɛni min ma kɛ ni sariya ye baw ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalima wa fana ko niger marabagaw ma a minɛyɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛ latɛgɛ ani a jalakilen be jalakilikan minw be a kun kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kunnafoniya dɔw b'a jira ko tile laban nunu na eritre surasiw be ka taga adigra lamini na tigide kɔgɔduguyanfan fɛ etiopi jamana kɔnɔ siranya barika bonyalen do dugumɔgɔw yɔrɔ ni wagati etiopi ni eritre ye dansigi o ka baaraɲɔgɔnyaw la dɔgɔkun tɛmɛlen o etiopi ni tplf bamagacikulu kulu karlembe nyogona kabini septembre kalo kli mwani saba. Ni ya san saba tikitikiye Palestine keleke kulu amasi binkanu ke Israel dugu kulu kan ka mwogo bakile niko bwone unina kene chama sigila bi Israel maraba ofe ka tasibla ke octobre kalo kli wulun fla samba fla ni mwani saba kasarato ye maimuna zerbo tasibla kene dofna bulu dalendo ulafe.
4: Ona ke Tel Aviv dugu kene jonjon doka mwa jabu amnelo ndaka eto dara omina kakon onye kasrato somoro yenyon dalaje tasibla kene urekan bisoroma oyoromina sifi keme sabani bina nishegye sayasoro Oktob kalut le wolon fla samba flani mugan saba amaska binkano simfe ho yasoro omgo ba keme yirika le tunka fulimbe nyana je kenen doka ni binkano san saba san yelema tasibla dabora Israel la kabi kadulon temeni nyinan tabika ke kajamna wasadin kala flu blu dalento ikoloro kun saba wa asien folo fana ni tasibla bike kasoro omuguju asonsoro benka obi sena Israel amrabago ani amaske usola kabi salon oktob kalula ni États-Unis ka demeye alnatika bato kosobe Israel marabro fe huka mugu jugu flido yere kerabi bande de Gaza marakono ka mugo sababono unina serinyawla nga Israel kele buluma ko semetian folo wani asien folo fanaye octobre kalot le wolon fla binkanu tasibla bike Israel la kasoro huka mugo jago yamlelo siti amas bulutu olumunu aketu mita jo akeme flani bidru ani kelema Chama fatura tau la blara ka keni Israel kani tasibla uye. Jamana doye dantikalike inafo Iran o marabawo ka fola. Ko Israel la afanga bika doya ka trafe ka bi Hamas ka binkanuko. Francine Almay marabawo ye la iduta kuka jamana una fereke ka jufu mangu yali kelezi.
0: Iniche ni nyefoli nunu umbela jelena. Haiti marabawo ye desam kalu klitan saba nata kalataw bo adokoro jamana kuntigi ani wasadin. Kalataw de kubulu dalendo o wakatila. Wati kura fosi mafo ni wati kalata nonoka kalata laban ke la jamana kono samba flanitan woro wati de la wa uka jamana kontigi laban fala samba fla ni mwani kele wati kabini o wati fosi san basigi baliabe e jamana konnala
5: RFI
0: Chimie prix Nobel jonjon de la France jamana de Henri Kagan ani Japon jamana de Kenso soyi dema oluka nyineno nyashina afra gla ni udema farkulo nyanaje kibarola sambafla ni sam gani kele akatulanta foloko fe ni albi celestuye lolel besi yakatulanta kemefla ani segina ani alla banque kuno ni argentine uni bene de kumbeka sanganyoko materia nyokondana akela jamako dany argentine selaka sebrasoro chelu saba ani fu barcelone tulanta corinthians la kachelo kelendo kakla kachelo doto di messi cela ka kubo ke sambafla ni samwani kelendo konala sera nyamelika nyafolo
6: makaya makere ser como lo dije en la
7: akmasira mbabla hakili la fiali au beniche messi kute argentine ni germania koro muya blasera ni dongli ni tegerei ni ko lionel messi ibafo jojo binani ani kiletigi muna coupe du monde kile coupe america fla Ligue des champions nani, Ballon d'Or Chigi, Soule d'Or Woro, Unanyo Konchama, Kunu Tarata, Argentine Munanani Tasi Blei, Kanyeshi Messima, Lassine Bouadjara, Nikuna Fundila do, Kula Pulga no Kaka.
8: Messi nini kakan kadaka ay parcours mun ke bolontana Maradona ta o foranya na Pelita foranya na ayini beye kateme onga bolontan ka kanu redu en chifina kaula e fokase bima ni Messi no bala atoba den yambe wasa kosobe
7: wasa aninyeji anto Messi ko e kanu ba honyeka shekay darai jatalai wa ayira Messi ka kumbe bau chama keneka
9: me ay dongelen chama na nyaay gold man chama na adongelen do djuma nyaay ka Copa America 2016 final perdu e adonuma do fene djuma nyaay ka Copa America 2024 ta o kera nyere besole na alika da industry sport yere doron kon nama ani Messi beje rom na environnement yoro
7: Sambi sabani konoto amedou minaikobi Lionel Messi akan do l'enfant baké FC Barcelona katemé Paris Saint-Germain fait 600 Inter Miami Argentine fait ayen do la kemé fla ani chegin tan tilou kemé ani mukan woro bakam balankono
0: Ambedan ani yoro de la onitié en lamelila nono de ko en bloka lasé awma sangata dala ne ka nyetan flakan mande jamana ko nala Musa Alu Kulubali danse
5: ezé koni ifolen do ni wati kafara la mabako belajere linka jango minun sokolen be anan no goni fani wati
0: mode be dakuna
5: bi ambena o la mabako wera di hakil nanyene ka don Dakar ka sanu san sanji kasara onu ko lolo kan Senegal fa bakoni
0: ato wala wala
5: sisan
10: kuma be awbulu Musa Alu Kulibali
5: Nege kanye tanifla sanga tankera oku na fugula yi tamba kunda bakel ani Dakar oka akil na foje mkan wati do refi mandekan sanfe au danse Senegal yala chama mbabina bo jemani nsanji kasaro la wati jumay sangosa aja kilu mbe chari bololo furuba baroke yoro kan demenko wele kilu ndebe bla sanji kasaro ko jango faba ere kono Dakar niko samia ye afoko sanji kasara amisari labanye duko kun franche temene ye sanji milimetre kemeni bina nini kode suru la Dakar ni adafelo kan suduru jogimbakato chama kafara maubulo mino harakili kan ode jate bora marabaka ufe sanji temene oko wa sangosa marabaka uyere ni sanji kasara nyekoro tige fero debe nyoko na wa minu kasabi beti jofo sifa wari miliari keme yirika ula nga fentebo kasara ula ubele jere linko yala uyere ye munde famu Dakar ka uwati be sanji kasara ula balichoko dete ala wala teri marabaka uka fero dete labolike ayo akun au yerek bolu akun ni akolo fero beseka ke munye anka nega juru sera labele ndoko fero makono kaban 00221-66-644-12-79 amenyo konsoro 600 ambe Ismaila Koulibaly de Folo Bisimila Kabi Dakar Senegal Fabala Yoro Minera la Sanji Chenike ye kosoben to me ka fo kuma damene na doko kun franche te meni kren kren yala e karidon yere Ismaila Koulibaly ambe fo wana soro lila
11: Musalu kolole mo fo ka auditeur autrice ka belaje lefo
5: en foli jarani kosobe e ka ye chogola ka fo ko ni koin marabaka un no bele bele bison ka ye ala fana
11: Musalu kolole ka ye chogola parce que ni ji yere tourner togo jetene du konana vraiment ye mo go kaman na kosebe kaye Dakar soro yanga ka bo me kana ye gafo marabako desele ko solution soro fonse kula vraiment musa ro mo go kamana go kosebe kosebe ko konana bo kaye fana ji fana kala kana sira fana betike ka chumulu fana soro la ne jiga ko damo ka kubu saka Dakar education ge kaye kulu chunu fana ku ko doko vraiment musa ro kema kamana go kubaye du ngono bi
5: ndu meka fosa kuma damine na yayi e samba flani mukanu woro nyere kono marabaka uye e fere jonjon do tali lase u ba formi mako programme national structurel ko horizon 2035-2040 samba flani bisabani duru fo bisaba e binani obe be sefa miliari keme kono toni mukanu kelende ma ko wasa kan sanji kasara u nyekoro tike ka kon olunya chama ntara ka bisa samba flani woro ba flani tan ba flani tan flaw beleje lena e minun kasabi u fana kasuru fo e sefa war miliari keme sheki nyokono la yala mumise ka famu okola o waru bitami
11: bo amara bi sera mi woni famu ko baraka balya de do parce que nigo ko ne no kuma ke mo ka nigo ko fanga mi be de ka ka kirike mo ba ko fanga de sera baraka kubu ka ta be mo woro ka kulumine bo sila kala benye eral che sisa bo mi ka senegal rem ma ko no bi o ye la ben pro de inte korle ko ni ko ni la nyana ta
5: Ola ben kura wire Dakar ki nuba fama ko zone de captage marabaka wiye ka ka ministry sabatara bo ye kasarato la wiye fere kura do la se communo mena tatelia la wasa kaseka ni sanji kasara unye kura tiki nga kuma beni la selu beke nga wite fenye ako ole rade ako dabali banko yala marabaka waka ni mfero bele jerele ko jamana di unye rabe seka munde ke bi wala ere ka ye chukula munde beseka ke yasa ka chama babo ninkula
11: bo musalu kone kone ka famene nga ye chukukona ko fonse dingo de ci il faut que hanna make fambe ka jeune stratégie do be no ko fonse dingo ci ka boy ka e ko wajini la soronte vraiment ni ye problème de bo sans ensemble ko sibe no ko clé ka ira ko chugum na senti bola bo war de ka bofana o kon ba jira ko droti ki baraka ke kula
5: ni ngal gele ismaila Koulibaly ma fa ko yika fam ya chuka mbifu wana sorali la ambe to senegal nga tamba kunda keren keren ya la marabolo kono agebu traoré ni clé
12: Manikle
5: ambi ifo kosobe efana eka ye chokola ko jamana deun ebeka bile ako kololo bele le bare takada ulukan
12: ba kololo takada jamana deun kan kosobe maraba ko bu seko beke Dakar ni sera Dakar kono Umar Alu Kulubali kamni sanji foro pokata bla bek lemina ko bi dudo be fale no jina fukata jitige o ji o du jite boy otuma nal ma dentare sigi jite men jita temen sera bla to ko sidela sanji mana ke nala togo jita teme srabla ba no mena ko fo emra ta isi fara kono la wala mena ti si dinge kono la la yoro ko no pela kula ama wu se ko ke togo mara lu kulubali wallahi dakar sawa sa do me fara la mara do to bola
13: agibu ebika dase oyoro ma sambala dan soko bi ambulu koro e diabugu nga tamba o mara bolo kelin kono la sambala ni kli
14: Musa.
13: Eye ni yoro misali dofo kafoko yoro do dira mokouma minku yere labla lendo jiteme sera wkula
14: awo woyere be anfe Tambacounda anga quartier dobe waw yoro mewele quartier pon ne akila kene bade be leta yere manson ka yoro menfire paske abadon jiteme sera de don jidebe sigye sana aga tra yoro la folo me meri ni awa dugu nyamgo wye papye ka bela ka fere jamana deuma mais wo jamana den kelam de fanam nu gadima be tagasigi gila yere ba don jamana yere ban naga yoro men fere securite gama mais yere bi gadima ta tagabla wo yoro la ko manki ne moye
13: nga samala yaro koni bato koti bo golula de mari yeminu fo dugutigi wa kra choko choko lu be dugu nyamogo de wa lu fana bebe jete marabago de olu de kanka hami folo jamana don ka kenya anuka lakana kula yala fere munu mika ke atisa ka fo halisa ko marabago do
14: marabagaudo mais a bega yuru yuru gubara de note ni be ni terrain sa ni be fe radio ne atilebe tam yoro do de la mais ibo be ke bas role si data la mais du rôle kon dire ma do be fe radio pour que fanambe kundu yoro sura abe ke odon de gama
13: ewa agibu traore
14: naha
13: a global assistant e kafoko e meruni e dugunye mo ko yoro de be asigoro nurundi mo ko ma be se ka mun fo yoro laula
12: o yoro ko ni o foto o to ko e ba foto nimbe diara ma don hakina don ba noto note wallahi omar alu kulwa ni sira dakar ko no kindo be itiski senju ay bi ma sinimbe marabo be ji sama ka santa lo tan fila ka ji sama ma sinme ka ji sama ka boyro be la barat fike a ji fike ba ala ma den tari sigi ji semestre ko est ce que ibisko ji ba semestre bla ko jende la
13: Iyo mifo, parcelle aseni ki un konna la, Dakar yere la o ayoro taka jugu kosobe foka ta se zone de captage ma, ako nye rombako ka fola yere ko zone de captage yere tun dabora sigi yoro te nga ji ula fara nyokon ka yoro de kundunga, akira sigi yoro ebi wa o yoro de ji kacham bi kateme Dakar kinchaman taka.
12: Oh, wala du robe romna tengeji nisera en bibi ame romna le ka bi, kab nisangi fola fo bi, ji, ibe eskal nebe le eskal kanka jigi ji ka bode, noto rote ji yore me sokono kab nisangi fola fo bi ji. Masika boy
13: cha ola affaire djumani c'est ça agibu
12: fere wo fere tala san wo sa maraba bu seko be ke bare arma de wara de cloque gel arma de ona cloque gel entre ne ba to ke tisi jite mesra
13: yala maraba ko fana wajibi lente jamana don ka lakana kama ku wuli ka boy wajibi lawa
12: aha wole be sike otron ne ba fere de otron ne ba fere fere foite sura la nama ko
13: samba life na fere blo mina kono agibu agambe ke to nyiki fere
14: musa ne ko nyabre men ne ko be sike men fara ga wo yoro la dron o be musa ga men di tian ba to ma waja temina note do yere basro do ga so jolimbe yoro do la yere harni ji cheni ke me basro o fantanya ko ni mo bla ko so jo yoro la
13: aywa yaye ali o kasarato ifle ko minfo ali ni awati jana ko sebe samba flan woro la se familiari biduni flere dona olula ko uche ka bo ka sigero la katanu ye sigero kura wero la jana obeye musaka ko de jamana yere ka wagande kono samala ani agibu amba fu ko sobe si samba kunda mali jamana de kan kata abdoulaye karabana bismillah kabi manantali abdoulaye karabana
15: mo bela jelen fo era sumo bela jelen fo loka samala fo ka ji fo mo bela jelen fo kren kren la tama ko laye
13: e fana ka ye choko la ko atse ka bo maraba ko kum toko sila
15: ko so be musa lu ko la ni kuma fo ka ta kana tuko jwan tra bo maraba ko bo mo wa yuru bo mo ko ti ko kana sema ko de ka fta wuli ka bo ngai wode ina fo ambolo make bo ra ka fo tiko mina tamba meru ni dugu tiko wuli de yoro fere mo ko maka do ka bo ko badi ko ladu bo mo nya gambato alaba ti sigini me amu na ngun meta ni fo ko imbela ala jamana nya mo ko u ka sira jamana do nga sharia wala bo to wuli ka fta muta lu kulwali ni afriki kere me fena re bi ni nyu man kera jamana kunti kido ni dugu man kera jamana kunti ta kala ma wode adama dun ko na kan koyi ni izini bo dale la prezant meti jo kwale izini dale ni sira bo dale la prezant kwale sira bo dale me ni dikatara na ite prezant ya keneka hal nana ma fa ite ministri jamana do erebe ministri de ta wokina uka do me o bela jamana de no bo ka tekere fuye ko de man kunti ku note do be ka ni to bo jamana da kenyo ngora na o da o de mine ni to bo la ni ji e cheni ka ka tala fe ibai mo do bo jorola meni chini mflaga chini ke daga don mara jorola moshi
13: ninga dele samosa kubike na folo bita kadola nga akagele kafoko dobi yira katika shiuma kafoko ode kanga jelaki wala kuwere kabo akola ansumana damagate Abdullahi Karabane bitu ambulu koro ambi segi masisa ansumana damagate kabi tamba kunda ikulubana
11: ikulubana kosobe
13: ambifu kosobe eka yechuko ni Abdullahi Karabane tatikilinyi
11: Musa le Koulibaly di ko kuma problème ni mena Sénégal kono ya encore la ka solution sera Allah Musa le Koulibaly bi ni na senkala be biñe ka o biñe ye mandi
13: ka
11: ci ñapo e ki Allah je Musa ta min be ta ka ka doni di ko kasara la Sénégal kono ya sangosa ne be ñini ka fo saw ka to an ka to di ka sara ko comme solution tout bolo o kanan na fo ko ni to a no la ni mo ko min na min ma ko be a soli a jarali la o bisen ka furake me ala na fo ko ni kana kasara ka fara di ka sara ni te banka ndu ko ni yode kanuni je na fo be kasara di ka sara fo te bala
13: ansumana
11: ko bal e ka la je milliard hein
13: ibika ida se yoro mi mayala e jamana de unte se ka awajibia marabako ka uka fereke ka se ku boni ngele yo kono wa e amisali ye djumenye ka fako e ka djibulisra ubla djibulisra kro ka boni Dakar sera bandu nu yera jete mena kosobe a djibulisra ka dogon kasoro e kiminumbe no lusigira ka bi e walifaso marawati to wabufe itiji kasara ye o kin kono wa Dakar fana lamine benni koko jide abe famu ya chokodi
11: kosabe ibu panka wo mima de Musa le Koulibaly pas solution do dari mini fiere fiere de Musa le Koulibaly ni ye solution ni ala kio do de be ferme ka fere de ke wolu de ay affaire o ma mi ye jisira ni nu ya ma fere o kofe jamana kontri yol de la sigue maire ni de chef de quartier ku kay o yoro fo ko fasu ko konosi ni ay dro affaire la wolu ni ba kono tata sigi wu yere ma de wa be sande ubas jombe senka faya ka fere ni wolute wari wolde be sigile wo kamae nu ma fere fana u ka bali u be sigile yeromi u ka fere bele jele ke ni Musa ka bay mi be ka don ala u ka Musa ka ta ka yoro ni nu ye ku bla en ka jisira bele jele vili hay ni ay soro lu eme jelu de ba jiriga de be ku lo vili ka yoro do ni nu ye ji ka taga sira soro ni ji ta sira soro to Musa le Koulibaly atay len sanfe sangi jigina do dugu kolo kan chogo na so abeka burikata ateye lan sanbe kuma de kabe don sokoro
13: ansumana damagate ambe ifo ko sobe Abdoulaye Karabane e fana ka fere yo kelinde wali e fere wero be bula kola
15: fere fo te fo ko fere te mo kala sigidro yani mo kala sigi ka boki balla wulo we barafla ke Musa le Koulibaly yoro munumbi an yoro fem ambe dugu mina nu manantele abe ayoro ba on fe ya fojé la tumé on de mesema ali mo ko nsegi panga fojé ta ko mais bi ali de mesema fitini ba ngurma ka fojé girina una na ka waru saraka boko ka fojé la bo mais munena na ke ko so mun do le medala ko so ko fo so ka ci donc mère ni dugutugu franjo ka so ma ta ka ci ali china ko lo le dugugo no ni jina la jibe do mo ka dugugo no donc mune ka ke mo wa de kana siki wa de afray mo wa de kana siki morola yoro munu meni borma e bolo chala ko mo kana sigi mo kana sigi mo dalu ko bale kuma nya donene gui fara fina ji kasara beke me ita ya bada ka fuko pale de wula bi min jero wula
13: Abdoulaye Karabane
15: ala ka kasara fo ka buti ko duka te pale wuli
13: Abdoulaye Karabane
15: mo mo meni sita wu ya ba kasara ko ma wala
13: sisa me an kun dal lagine jamana ka kankan ka Adama Koulibaly la soro ya Adama Koulibaly
15: Zalu Koulibaly mbifo ka rafi la mende pour bela de l'info.
13: En fana be kankan ka bela de l'info e klin tokola e ka ye chokola ko ni chamam be se kabla ala menan de kono.
15: Ne koni ya jati o kudi parce ni ya jati mine ka flen ko ta afrique kleo ni ya jati mine sin ni ta mo ya ndaba li banka mo bli de mam tiana so de mam ru tu wa mo mi ni tu la na fora ko sin na nga pi sanji te ni o jati mine. A be na fora na ka joni te na fora ko akat ne li ke ko ni an ko ni fa ngo ni o to de drone ka foka si de do kama ko na na na wati na na ba ka chen ke
13: ta ma ko danyo ko ma yala o tina ni e ko la chen ni bawo e sin ta mi ni be ka fo ambe san joli ke yana ko nyogo no menga ni mi be ka finya na Dakar ya ni sanwo sande samyo samye ma a dogo yele ma duru ma nani o ni be to adafe warti se ga ni la falide
15: Dakar ke lentere ne aja dimne ne akona kri le jati mine kona dimta san wo san jidi carte de be kona dimti be le fois tous les champs avec atigay ni di bon era jolen toli san vanda ali kuli bali ko mo da jibo fulongo fo wi na o jini dum la te metri lulu metri woro ha metri tambo nyongo donc on a fura ko wa o jati mine ka fle ika ke tuku tuku wala e cheni metri ara ma di mo be ni so me de fu mbe na gaya la dro anka jibo fulu di na ni jibo fulu di ka ta jati mine ka kante ndu jati mine ka jibo fulu jati mine e re ballo ka ko cheni ni ala la te di sino ni ala ni jati mine ka fle
16: djibe na na na drone ma chendi ga na ne wule kama fuka chendi ke ngere sabula djibe borom no kata ibaso djibe buru kata borom no wadi dula djira bi kote ngra chendi re kama wa ango fa mdron ka wanga marabaga ga defo beshi ka yala me amanchala fa
13: nga marabaga u yalo ni yewe ka sefa miliari chaman ta sawosa ka fako ka kunya korote ke yala uire bado ka fako fere be se ka sura la tere dide
16: miliari chama una benata ta uta u miliari nya ka sura ko wori beshi ka djika tra nya korote senegal u gatin ba sura nya korote ka mena wori be ya beshi ka nya korote ka beshi ka
13: ngi ni ngali eminye ako damine ni sisanche wala ako girian ka ta samba flani woro la ni samba flani mukwanu woro ni nyuko chamba fo sammu kwa binyangu e sefa miliari hake mindara la kacha e ba, abe bafla masuruna bo na machano ye kosobe ere e, obela notika ye yala alisa atode bika juwe katafe yala okorote ko wari notika do adunda fe wala era bulu ni mbebe ka do adunda fe nga atika seka boli deke
16: ori beta ka do adunda fe kuma uye chedi meni kunzi se kuma klempe mbora la drone ni tnyali beka kunya korote ke sangle sampla sansa ba nyate ka sura lai ba tu ngwa mon mbero ni ba guli ka poi no dane tu se ka poi foka u beka ni bali bali ni wali ba bali kwa atega jamana breka afrika jamana be capital be abeke chawosa kona klima mali kona la numa ko de varu chawo sande kwa jamana klinte kwa kama anka bela tra murango drone si fori le do kwa
13: aywa adama kulibali amba fako yika famu ya chogo yisi sambe

0: Aw ni wula, nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Mali la, kanɲɛ 3 bɛ o kan Israel ani Yemen jamanaw la.
1: Kunba kanute.
0: A tigiya kun bɔsira u la nin y'a kalo 5 ani kɔ ye. Kunun, Mali sɔrɔsiw sera ka don Kidal dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɔn fana. Sɔrɔsiw n'u dɛmɛbaga rusiw sera Kidal ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaaciw ni ɲɔgɔn cɛ. Faamuya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kan? An bɛna Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in da kun na. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa a minɛlen don marabagaw de bolo. A jalakilen don Sariya Soso Walo de la. Kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF de ni laseli kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ.